Dina tumre nan sorong sasina napsi tuksi kangge udang nu ga namsi honda de nga tsi gilun zge. Mo khu na terang ha to ne terang cheti war terang dim sorong sang ching ga sakl kangmung zga ta chi char samsam ba ba tang ta kan chin dimam ba ju lagpur ta yishu ga khar shu ga tang goluk sa cha kangmung zga kan chin dimam ba ju ta tin ne yang ar martul tang darlig ga sakl kangmung zga ata khun dang zum bab ji sang chin nang ge sa cha zan de la ga nam thong wa tang shin mang ju gun de mu ga nam xi huan da ga xu ni nang kwa chung zu de ga nam xi ge ni chun de ge chi nyam ge ji lun ge ju ye salong sa ken de ga nam thong je re zhou zhong guo tu yan ge

0: Rinyam khana ba tina kuni nan dimjil kur ka sanjir ringaf tin nar ti hanchin tarung sanjir ringa nu ta sa ni so so ne lang kur ka lawa gal tg me la lang kur kur tang na chang tong yo lang kur kur tang lang kur shibshir ma yo lang kur kur tang na ti hanchi ka da shanglim da gangdu da lang kur jig tang la su kwa ga da ga ni tsik kur ni tarung yin nar ta sanjir zi chi me ka ti hanchi ka ching da mu ga san da ringa yo ka ra tan dar kam son jin na ta ti jin tar fsha ku nar tan da ga chi ga yang awi yang na il chuwi don chin chig gola su qara sha kunar andar ka sha tang nayon ja chi kalo tang lam ro su su ga arang ni ko den ji khat ndi hi na chuq din na min na ta rang ni ke ta rong da la chi ga rang ga kh kre chu la ka ram dog ga ola sam da ting sha kunar dar mun nar chang tang long kur kur kun chang ge zai long kur kur kun long ku sib sir ma yin jo gun long kur kalo wa tq melan jo gun andar kan so ni na ra ma chi ni chi ga sam mu zi ji yo chir ba ndam ni tq ba lop tin tang ge ta lobsu gu thoni name nara rarang ga bapae chu ta chang kal chenari don chin ta chig go ngong gu kor tang dian chi ge den jing da lang a chi nyam che yin chig go ge jin thung ge ndam ji ge a ding gil ka nang san dar ka chi gi lig ji gu de ko ni kap da yala war kim da ni chu tong wa ge der ga dan sir kin dong ge ka par da ta tong kha na ku ruk yu chi nyam ge ka par ne le ju yi Ya demo
1: demo
0: demo demo leka ge tre sang ge thone nga chu le sin da ge jan de tang le no gwadin che shin ne go
1: ya gwadin
0: shin ya tu ji ji na de rang ge ni ge lang ji ge nang dui ji na ta nam si ge jer du gun da gu nu ra nam shin de jer wa ha chang che nu war kim de jim ji den ji ge shu ni gang zi ge nyam jul gun na ti han chi ni da jer tang ge jim ji ge ge ge jin tong ge jin shin der ga nga chi ye la zu ni yang la mo su su ge a ta ndhi ki thola ma so so ge jila yang dimdig ko kup cha tim ki khisari chi khu sig da tang ye dan dimdri den ji qing ye thani lo jong zgi na dan di ko ge khisha zu gang gang zuk den ye thani kap da zgi na
1: ya tuk mang yi ti tar ka da dar na wa yin na ti ban ma ge ti nam shin da dar na ti na da ha jong chi zu no thor gang bi ge yin na chok thor chi zu na da gang kan charuan ba na dinan kan di kan di bi di da di mo kan wa ki di mo di zhi yang mo bo yu ge da da nan xin ha zhan yu du che ge da dan ge yin no
0: ye ji
1: in ji ju ni mi da zu yin no da di kan ba ge du da nan xin di mo zu xi ge da mo zu xin na da ya ka tong tong san mi de ge sim ni da da la chi zhi ge nyam zhong da mo xi ge lang ko ren zhe di da ya ka tong nu ni
0: Yarka Kundu.
1: Long Korko, lamno di lam kwa da de min di de chi chin go jin na de mo ha jong lamno yo de mo mang ge
0: ji
1: di ji chin ji lam along ko ko ren do tu da nyam jok ye nyam jok ye ge de na ta to wo de rit
0: ji
1: o ta ri ni na tan ni thok ma di long ko ko ren do di ka lo wa ja ga so she ji zo no long ko ko ren do tu Tommy said that Ayarka Dano, Ayarka Dato, Kayo Hajan Chibjiruko,

0: ka thup chi hong wi thep sam cha nor wo ta di
1: nga yi che lan jer khu zen ji ge ram de xin
0: sam ji ke zag bi alag um cha go mu du di
1: nga yi che lan jer khu zen ji ge sma xin
0: thob rin jer khu

0: ཁྱི
1: རྒྱལ ཁྲིམས མཚེར ཅིག ཉ ཁང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམ ཅུང དང ཅོ ལམ
2: རེ་ཅེ་ དེང་ གེ་ སང་ཁ་ ཏོག་པོ་ ན་ བ་ཆ་ ན་ བ་ དེ་མོ་ ཡིན་ ན་བ་ཅི་ ཏི་ཏར ཐང་ དེ་ ཁྲིམ་ཅུང དང ཅོ ལམ ལེན་ ཚན་ ན་སམ་ བར གབ་སས ཤ རེ་ཏོག་པོ་ ན་ བ ཏར་ཁ་མ ང་ཅི་ ཚོ་ཡི་ ཏོ་ད ད ཛ་ལམ ཐ་ཏོང་ད ཧ་ཅང་ གེ་ ཅིག ཅིག དེ་ ཏོ་ ན་ ཏོང་ད་ གཟང་ར་ རབ་ གོ་ གར་ ཏོང་ད་ ང་བ་ར་ རབ་ གོ་ ཁོ་ཁར ཏོང་ཅིར གེ་ ཤུན་ཧ་ ས་ཆ་ནི ཉེ་ཟ གེ་ ཛ་ལམ ཐ་ཏོང་ ཅི་ལི་ ཚེ་ཏུ ཤ་ གོ་ གེ་ ཅིན་ ཨོ་ ད་ ཤར་ཅི་ལན་ ཇོ་ ན་ ཡོ་ ན་ དེ་ ཏོང་ད་ ཁེ་ རབ་ ཐ་བ དེ་ ཁུང་ ཁ་ ཀེ་ མོ་ཟ ཁན་ ང་ ལམ་ཁར་ ཁ་ལོ་ ཝ་ཟ གོ་ གར་ ti tondra yon kidu tawa sa khung zik na nga lirka wa zgo gra ti tondra ra kidu tawa da mu sha kok tani ta tang ge len sin di dan shir kin du yin na so khar tong chir shun hua zong chib di ju ni tu nyen tu ra ching ge nyen tu ba ren chin jai ya ren chin jai chu de mo yin na ta na ta kong ni sha no ge a da ta lam ta tong na ma z ge khab dai ko ge te nyen na ta na ra ma z go ge di chu ni yong pansna wara tondog zangar da tong sara yok kra ngabar da tong sara yok ta tong de tsin din ni tondog zu chi zi shong tong zi ni kone ja chi sang kona ba kap da zi na chi mo zi
3: ta chu jin de ge shong jin de ge chi mo zi ri zi na o ta ng chi shong kha sa kha ge mong cho ma ka ki mo zi ng chu li khong na tun ta chi zi ge zi na o ku jong chang le ni ni zi ngu shi te ni te ge chi zi ge zi na o ku se jen ju ju lan yi na chu ko ta jang gu ta yi cha ta ku li wa gumu chimu zino ta jongchang lani shez. Daga kini ase kanchang nang jigri, daga kanchang nang ni kini daga kuka kini kada iz. Ata kada nang tong zhawu chidari, daga zo daga shijen ju jugu lani ka kaku tari. Daga ni gumu tong tsu chigra danja te churi. Tamu za chi ri tiks tong tong ni daga ta chizi tong, ta gumu ta ta teke ta hera kanchang lani ta maka gimu ga hera hanka gimu za katang sa. Ta chayi na kakinda li su ga dikchang zhawu 천동 천누구다 쟁고 있는 말 찾아 있는 말이잖아 그거 동어마 쟁가 리즈랑 그 저들이 코만 하는 거 동콩 더그나 손 리준지 더 크기 좀 청을래니 자톤이 리더 리더나 근데 정계가 샤와이노 그그라 신리 시선도 딱 찾으나 다 젬바가 니나 죽고다 되어이나 죽고 리콘나 죽고 더무구나 자사치그라믹 단 자사치그라미노 더무 자칭스 그 없다 찾던다 딱 그가 다윤이 딱 긴득 좀다 고바치그라믹 라드가 마카기 뭐 한가기 뭐 저 이리 괜찮았다는 거 어다낸자 리와 어콜리와 옥나 와미카 어하구나 코 리마틸리타나 코 겐쿤치거들 아다다 무즈 아다다 무즈 그지 그 타카니 츠즈톤나 타카니 괜찮은 거 시기 아든 저라이 사마송스 어다 고마쟁 그 동고마쟁 그 리나 완즈나 콜리오 바이다 지 타카나 구두고 도무고나 토유나 톤더 온쩐 괜찮은 시기 때 대 구두근 네톤터미카 야다 도무즈나다 코타 구구구 노체트르츠 담다 코 간천즈노니 시기다가 카페제나 말린두고 네톤테요 고사메크스 땅가 추고 아니 돈을 크나다 이라테게다 크가 다이라트니 톤토스 리타트기다 니츠가 촌스케 센르 직직니 니셰타니 땅가 추 순화사 사 크인즈나다 니 론노 가기 쟁고다 니 샤타 쟁고 다타 쟁고 작은 주군는데 도무즈인지 다루즈 쟁아치 쟁아치 직직 쟁고 다 마주지 스테나 사종 조군 우름 바존지 아트가 모초 랑가 랑가 잔즈기린 조군 우타 쟁군지 다 크근데 쟁군이다 야 사종 거 잔즈기 우타 쟁군이야 야 몽퉁고 마트칸자마 야 도무 네토 우타 야 사종 우타나 조 마트니 다 텐타나 랑가 기크 야 도무 이찰이다니 다 야 졸그라트 짓다니 야 랑가 조주고 차자다 지 다 스제 조주군 졸그드 드니 dāmu tōndō shūngkhā sā kēnyā tā sācēn chū chūng chūlūng tī tī tā ngūyāng gōkū tāng tōng tā sīgīnyā māo nir ātā tēnā āyā tā pēchī tōng tōng tā tā dēn jirī rāng dāmu nē tōng rāng rāng māng tsōs kāng dāmu nē tōng sī yirā sēnā mārī chā chēn jinā sēnā mārī ātā tāmu zirī zirī tā chī tā ngā chūng gō chī nā chukwa yā nā ngā chī rā tsui nā chukwa ātā tsāng mīyā kāndī shāwa nā tō nā yirī ātā tsāng mā gā ngza khnya hera sra khada tsagi tsigi ko ta chu ni ma cha re gi len tsagi tsigi de ko ta ta ka ni ta ta len ma ti ta tsagi so na tsai mi ni ka ba ta chu kong za za ken chen ra ta ka pe ge len ni chin jo zi ma thna ta ni za za ju wi si ga ka mur mu u chi ni to pa zi na ra si ni za ta ku na si ka mur sa ta ra ta za u ka ni ma no u ga ne tun to ta na si ka mur ta ta ka ni ta ma ni ra ta ta ku pa mi ka ba ta o ta ya ta ta ga ta kong go ku tontri to minata ku do mustai gu do mekka changuri sina to muzteni ta tagta chu tagta tes ta ta chu ku ba ta to na ra ta tongu ma chang yang dag su kun ta changu yo angang ka chu tsukun ra ta se jen ju rul ra ku nu ra lag tagli gu nu da ta man jak ta de ya chen tsukun na ni chas kun ra ta zi jing yo xiong do nu gu ton dag yo chen tan ri zin ra man nu ta ma ri zin ra ya yin nu yang tamu ne tunzu ko tamu ne tunzu nu takat chazre zina tanga chira yang da te teke ta chingde chunde guyong ko kuri zi sam ju nga chi yang jilung zi ko lakhtara ko ta chi ta khumbu ina chukko ta gan chen khumbu ina chukko ta chungwa ina chukko yang na nyingu shi chen ina chukko tamu go shwa rikun tamu ya yonari ta ra chan chukto na minu tamu zara mara taga taga yang na

gumu lang yi ku na ta chang ge xiao ni chang ge xiao ni ta yang gu yong gu ku tang tang no xiao ma shi xiao ka ka zi zi mang chu zi ni gumu zi lang yi de ge o chu chu xiao zi ta ta na zan nu ra de ge xiao zi ma zan nu o yang na song gu xiao za ge min nu rang gu yong gu ku tang nu ra de jiang yang ne tong ka ka zi o de ta ge ng chi de xi yang ng chi xin chong zao yi ra de ku ku chang ka ka yang de ne chang ka ka sa chu ka ka ra de ta ge ng chi de shuo ng chi yang zhe men nian zhong zao yi ri ta zi zi na o ta yi ra zi ge mang chuan de mu ge ri o tun dang ng chi lhe de ng chi ra de yu ran ng chi de ge kun zi de ng chu ne tu pa zi na de ng chi rang ge ing ge rang xiao yera kongti giri yurana tiga nga chi xao tali kunir ta tundagta yuna mina nga chi mina tang yuna tang da uncha nga chi zachu yuri yuna yun zi mina min zi tiga lan tenjo gu tangri tenu takata chisirina o nga chi tekata yang nga chi nyato paza nyang gu zi yuri ata tungu ma chi nga chi tamu zi na mamang chang kang nang ni xao za ju zi na tamu si jamik ra ti mamang chang kang nang zhaga song na chukku bay ra nga chi u nyan tukpa song ta tri kichi un gu chay na chukku ta nang nga gu chay ra si ra nga chi u tekata gu chay song tamu netung zu ka chi u nang na zu tungu ma chi nga zu chi ngu ma chi nga chi ka luwa zu zu ginku xiong yi za gu kan zha nga a yang na tamu za tang nung netung tamu na nga chi u yang se ku ra tungu ma chi nga tamu zu na yang zi ti yang xiu zi sa min chuk yang zi tundag ma zi na yang xiu yi nung yao mi ka taga tamu zi ra zi lung zi ra ta zin ri taga ta chi zi na o ta nga chi taga chi khan ka ki mu ta nda chu tundag nil pa mu ndi nda chu ku zi ta kaka ta sara ka ro xe tang ta o ta tundag nama za ka yi ra gu mu chi zara tong su san lang tong ta din pa yin on chang tundag daga la ka tong ni chi ma ma chang khan na ka ka luwa ka xiao za zan nu ta xiu yin xiao za zara ma nyong xiao an da nda chu ku nyo ra mi nji pa mu tari san pa mu nda mu za zara ma nyong ku ra gu mu nda lang tong ni ra ku za ma nyong tong nda zi ma nyong mu yi chi zi na mu yi ko gu mu mi ra ta gopa mira tang goku tang nukun ni tsa tamuzi yansi ta kichin nga xe tang ta nga cha xe tang ta ki lang ta ta ranga ti nyon rao ki lang ta ta ki lang ta ni ta ga tang chi i chai ga cha tang ta tundang ni pa mu ni tsa ta tamuzi tundang samba mu rao yang tai tong lan chi ta yang cha zir na mang chuk chu go yuwa ga ni cha tai tong ta ka ta tai tong kong kong mang mang ta ka ta chi wu ke xe kunu ja ke xe kunu ta san di ga waka tai tong kunu ra man ra mang ka ta yu mang chuk yang tamuzi nga chi ndaga xiong xa ga xa ka ga ta yang dhamu mang tsukhsa ga yang tai tong gu chi yang rik san si ka tai tong gu no khan ka ki mu gu tai tong gu no yang rik san si tai tong gu no ni nga rik san ta tsa zi gu na yang ka ka chi ga si jian ju gu nru lu ra ta ga ta ka sa khan ra ta ga na song na o chi li ka li sa xiu li sa ni no o ta ta mu gu jian tsan maa ka maa zi xe gu no ta ka ku san si o ta ti ke ta yang ka ka yang chi ga yuwa na chi gan jo sa mi ra waka chi li ka jimu zi yang li maa no chi ta ji uchugu uli ina chukho, yana jali ina chukho ta lika jimu jengu yang li na doku minu ta chik li shik minu ta yang lika yang yang muzu li gumu za maa zanan doku nu yang ta nyatamush nyatam jengu chana nya chas gundi ta chik hansin cha tsgayo kuku ta lan samu nani gumu maa za jis gundi tumu salu tau kuku ta tau tana ta yang chas rizna yang khan kaki mo yichi iri yang cha tukni awka chan domu she kuku ta domu she kuna ta ngumwa tenjiri tanda khenka ki murakshi go ta kumbayi na chukku gacha shetang na chukku awa gacha chukku nyanyong na chukku khasi go kaga pansan chukpa awa khasi go khanigra zu kuni chiga waka gharigni chenga dhumu go waka cheche tau niri kaga tangna o tagata kata awa tanda dhumu zgijik shetang ta ngumwa ta yichi maayi sata jojimari ta dhumu go san luchi gishi tanda kichu ta iwa ganya cha nya chamu ina nyamishi ga taga kichu yichi njao ri awa ta yandriwa iza heza ota ku chi tamu za ta chi shuli ikin chukhu tagan nang shaswa kanta chan za pukhza chi tsaren bazi sini atikin chusan dik sayana chukhu atikin nyasa tsangma tak chu zitana ta ku suna wa doki chengu ri tamu gu riyo shi za shi za kika o shi nu tanga ta ta kikira ota ta za kita chi tonda za musri ta ku suna chi tonda za musri ra ta ta shaswa za ju ta ku kakshi ka jatangda shiga saganga ajandagra anda jengu ngushi waka maa nu ata anda tundangda zu ta jangmari ra kicho ra nyikabay ta saganga na nyikabay ata kicho na ginku chigabay ra tina chukwa jengu ri tagatas ota tina unchang chisari zina yang kuta cho kei na yangi nyizu jiri ra zemba zi yang kuchugu sachata na ngachi rukwa ra tamu nchi rukwa tamu yang saganga na ngakku nir ngakku nir angana yang chisari zina tagabaka yang chiga latung

yam za shang tsewi jatan tichin dam ki san khan lan ji chi nan bi gung kham zang. Dina di tar ta nan ba tsu ge sen yin na bi jen te anyan lak lang ge ju zin ba nan nang cong nyo rgu nyan chen kong wo shk la long chen ji rup zin bi wa nang chen ji po ni ta tong ge li cing yin.

Retana tirangali tsandino tayang nga tsiye nga rajinta shkab ngumi li tsana nga shinkin chi nyankan chukbo tukariwa chama chabrinta kubrikisi yul. Tana tarik li tsanda vjidlayi shkab jimi li tsana nga rewa shankin chi chukbo yona yang. Nga rajinta tisu tamzin dali tigabden chik tiksumni gusumdana nga tang tigabden chik tiksumni gusumdana chukka tatungu kalmdanyi jini li tsana nga peper gapsa shi.

0: 레드나 와르쿰디 레슨 타통 컨데 냥컨 고즈게 카브르통 컨아 치 톡본데 그 카브르넬렌즈일 야 톡보디모 왜 톡보디모
1: 어 디모 데크가 디모
0: 아 디모 디모
1: 야
0: 야타나 추 Tērāng lēsīn nāngā shikidālī Lāma tāmdhīn tsūgā lāng nūgā lēlē nā chūmchīn kia nī lēn sū gu nūgā mānglāndā sūgā kār jīyīn
1: O kā chūn tsūgā Tū ngā Tūmā lēn sū ngā Tā ngā ngū chū Lī yā dāng jī pī Gō sāng dī dhūg nī Tā tī rūn sū ngā tūmā Sāwā dī nī stō tūmā Shī dhūg nī stē tī mū jā hī yū tī mū
0: Rē rē rē
1: Rizhuwa chuma dao dhini uchu yi yandu yin chun dao. Uchu uke nong chun dao chun sun shushi dhi. Nga chu yin chun dhi na yin chun dhi yin chun dao dhini. Da uchu yin nong chun kong chun chun dao dhini. Yin dong dhi yin dhi jia zhong na chak kuna liyong dhi.
0: Jiang chi dung ge lgzo mu.
1: Ole ole ole, dhe liyong dhi chuma dhi mu.
0: Ya, tena kab jimi li sana tak liang da kodgi ko.
1: Ya, dimu, ya, ya, dimu, ya.
0: Ya, dimu.
1: Oh, ya, dimu, dimu.
0: Re, kone jina dharja terang li sindi na ashki dali. Ya, kirgen jina sarka orka long tinggu. Ata, long nyan tin tsama gu, lisa tsama, tani. Gotil tsoma. Devjante nina yung warkumdi yung tsoma ge suso ge rungge yung sholi. Denye konushkam dirindi warkumdi yung nyankantopo tsoma. Denjik ge warkumdi yung kayang mondan zubui. Dagan nina taglundi kayang yukwazi yu taqwa tenchi. Reshune ngasi yung arjinta nyankantopo jansik ge kaprinda nilazgil. Ya, topo demo.
2: Rung tansi demo yana.
0: Demo, demo.
3: 而这些问题往往没有引起一些地方和部门党组织的注意，发现的问题也没有上升到高度来认识和处理，这是不对的，必须加以纠正。腐败问题与政治问题往往是相伴。

0: ngatsorutin chibane tamagni yimbi dirjin ji chui choni khokba dozim shungzi angis pami tongla shin ni chamje dang sisha sha jer gomgidla pamare tenen je tong ji thap tambane nam yang senkum matge par yarb chaten ji wathi chi sha ji tihin
1: Ya to na batana kuni nga si lawa gamba kulu gulung vi na tama hama ten chim bos kuno ge lanya mo de nyam ge ro no zun tana sham ni ko bdu gulu gun cham di lga ki ngar jin te kam ngo mi li sna nga sing khin che to ko sik re wa ta ta lama ge du do ma ga lang vi ma il si mo su kuno ge ga lyang de ko ti si u tana lyang de yang na ba so ge thin den tong cham bi mon dim shi

0: Alo, Rinche.
1: Ama aka du diri mo?
0: Arif kong chansong nankang ni wali khatuga thun narata, nga thakir ta yuara maasongwa che ka sakhang na waiwa ya.
1: Ama ta so. Wale chu arif kong chansong nankang na wata zi niya kuwa ya. Ta chamaas giri ya?
0: Arif kong chansong nankang ta shagazi chigir adawa na cha. Ngar gangu nigara techik songa ta chikchiz gira ta ya. Nga gangu shunga lakhti na kini ardikchiz gira jogo no cho maksa seka chawach.
2: Che tira, ta marga kirmu temki ni marambab tam nuork.
1: Ama, dengi e. Zi anigi na nguzu chiga songzoki.
0: Marga nganiga yag chamoz gondigda ngay khinda cha.
1: Ama ngay ngumaz niyana. Na ngila na ama menkana chichu zita na ta darutikalo songdur ya. Aka,
0: oi.
1: Na menkanti ni na ta nyeli menchikku na chukuzi ngay kuwamu. Zi na rikun sachag timini na ngachu khwalong sachag di na ta gusan juzu maripa.
0: Njogu wala, ngan golo kuramu. Ngan nachukuzo na na chazu khwalong gu raok, cholo gu raok. Chansong maankang ni ta shangchin yungi nyamli manjigu na chukku ya. Maanrinda arkaji mek. Nga gamura nga niga tani dantuk chikkar nga dana cha. Arangi ta gormo shtonzgara kumar gu ta ya.
1: Ama, ta chosungi. Ta ngila nangkata na onsa ama chili tashkin jugu jiri, de.
0: Yata chun jo na maasong konga khaparzga ta tang tang jinar hagu. Napa maanji nyachari atimetami oka.
1: Ama, tamazi mong niri.
0: Manga mo.
1: Ama, na nache maankang na khaparantrasi.
0: Tata lehi, ya chi chigo. Tga, dansim. Gyal dyn, gathu. Dyn, ya.
3: Shkanglag kwaakil na na jangsong manlam. Rinzir bagnil shung na jangsong manlam. Jangzhi yongkam chig na jangsong manlam.

Zarsi dambi tukulanji tana warkum di nga cilhan chikta kawa chanchi me tukur nga galangvi me tukum bopa sagunu ge zi nyamu di nyamgaro nyongsi yil.

0: jiida dengi niga nyamge joma thag songdari. Ta tihu ni ta tibchik jari ra ribchik kakho niga yuni si dadzi. Tani ama jemung ra ama rikung niga hara lungkhigziga thoni ta niga joma fkindari. Ta tani nyingkung zo hara thunggu nushkabdziga ta ama jemung ama rikunga. Ama rikung, chu joma kapsuk ikoni na joma rimsuk ikoni tazi jizgi. Tani ama rikungu shira ama jemunga. Aro, ngazu joma rimsuk ikoyo. Tazi lantamdari. Ta nyin kharje ota ama jemungu joma zga nyini kuta khananga sidangdari. Yinara ama rikungu joma chigara maasi haranga jeganga thagara thagadawka. Tātani shiro niga yonjo kata āma arigunga jōma ājie kankari yangana jōnari. Tā āma jēmunga tā ājie shtung chāna ziri, kāche wziri, tā kua ngānzi khari sōngzi. Tani hara niga chakāzga tōni tā āma jēmunga nyamchunga āma arigunga zungi chigidangi laka jōma chukita wa sōngzi. Tā shiro sāri kata āma jēmunga āma arigunga lagani chonuga jōma ājie kanku kari tā yotondangari. Tani ama arigung marigandari. Tani da arigutuki kakoga yahta mahta zgi dangi. Tsungi ama jemunga. Ama jemung, nga ama yunggu ayoga. Tazi jenari. Ama jemunga shira. Aro yunggu ka, joshko warma nangna yunggu ka. Tazi lantamdari. Tani da arigutuki kakoga agagi danu ama zgo yungji zgi metangdari. Ta hari na yang akka targin zgi ngu ka. Kharge jige sange, akha targin laga, ni ama yunga ayoga. Tazi jino, akha targin ga, nga cho ama zo marg dago aro, marg marg, tazi ngo ayujira wa songdari. Tani yang arigutri kakho ga, hagagi da sumne, ama zo ko yungji sange metang zi. Yang hari na, akha horog zi pari yungo zi. Yang ab jige sange, akha horog, nga ama yunga ayoga. Tazi jino. Aka horogota gangu o mamuyi. Aro, chu ama, ama jemunga ozungdang nariya. Ta rungi rungi shiga dhukchung higo, tazida parsungzik. Tanita, ribtik kaku ama jemunga sanga shkonyina sungzik. Ta songri tazida ama jemunga ribtik jariya. Derang rigung ama chakhe zungnina, rigung ama laka joma chakhe chonina, dumu dhukshay gunuda sawi go sungzik. Tani da kargi ama jubju ga charsin tenzi. Nangri nga si ga yang ama jemung joma thaga usondari. Ta ribchik kako jigi sungi ribchik jari sirgo isi. Ta ribchik jari ra niga si da suni da ribchik jari sungi kongti zi ga nga zudang zi. Tani da ribchik kako ga da da rindoli ab jigi sungi kongko dofsum jawi kongti tika jettangi. Ta sungi ama jemung zayi. Ta cheka jebchik jari ra nika ama rigung niga jiyazi jizg. Tani ta ama jemung ringa cheka jebchik jari dh jubjug chila ta rigung ama hushira tangdangz. Ti jigni ta rigung ama hushira toni ta rigchik kako tang nyam tu deshchik cua rizg. Ya nyang niwi na chung jirug na ba. Ta ta sung nartam de uchig hushira ndangzg jamna. Ama jemunga ringa joma sidangita yu chirje manila ringa chukko ama rigunga joma chonudi shafchulta anjika. Ta juwika kakwira samba janandangna ajura ringa tizira jiyoka. Ya ta deringa nartam shansam dani jo. Ta tanga jimayang achigichijo nartam shayko ta dimushi.
1: Hirga kar chujin chawi kar kong.
2: Loriwa logshagli nyuri kar kong.
1: Shirib jo demu zuwi shkar kum.
2: Losi jo drachung jowi kar kum.
1: Na chung o lorin dan siya rikbi kar kum.
3: Chukbo chung chung cho. Dahta che cho na chung shibi erga cil limchin jo rikbi kar kum ge chanpar shikdang. Nga chi hivshi chomu ra lorin ge shirchin jan.

0: Markey sarangli jigsabi rigban, ganchib gdentun yubi, dirs dagdan jie samdi rintang damun. Onjang Markey sarangli jie cadinak zumbabu nambi gdentun jie tanchun mebre, jenchin mebre dentun choni gdang, dentun gongpilak dongbi dund lamkan jie jiyul. Dangsang zhongki cheji dambi jie chorangli jenchung jie badang gongpil dongwa, shug yungni jirji yigsabib jie ba. Dengju jiga rolam tanggang hongfuk xie taba dang, hongfuk xie ma tabi shka ngila dang nian kan ta zhola kaqtan jiwaab ji, cangbara shimji shaag xie sarwa tongi yinbi. Nga siye rikbi zhongdo jir tangni, cari dang tanbi jilin xar dan deyab ji gertu yol. Nga siye di togda tanggi mamang lan gocha xie di xar tu xie bi nyam nyung sarwa shugdum xie di. Jenshil me bar markez arangli zhonggu jen dan jirwi gongpung sarwaan jiki ba dang. Dangrib jie zhonggi markez arangli la, kalli xa xulan barwi dendun ji urtung torin jiki.
1: Mangchuk lamshuk na nga chu tanga shorza tang, zawi ligi lamshuk inba tang. Nga chu tanga dikhtan da langchur jertub tang tamzang nirtum zintabi chemjiche nora rinchin yin. Ndi maung darta ginta, nga ching takchik da tamchil mangchuk jitun ta inba tang, tamchil mangchuk lar jabtum shegi ba. Mangchuk lip shongshang mangchuk lanjik babji jinchum shite, tanga yang takbin docil nil mangchuk jia rangshtuk jib shabchul lab jirgi ba tang. Mangchuk lamshuk nilar jakib tang sagangar chungwi shego yungsa lakhtar tarshim shegi.
0: Mangchuk lamshuk je nguwe toko chunsha ne, markez arangli je mamang mangchuk ne, lorji xa chun shen keng yinbi kurji xa wii sadun da yin. Deyang xa wii sadun da jinchung shi na, nga si xa ni lorji yin dinda jo bi, zir si chenil dokta ba dang. Lorji je chenil dar shawa jim na, nga su xa ni nam yang mapim na namr je tam. Mamang mangchuk ne lorji gong pa dang, jesu yar ji yungbi dofu su u yinba, lorji je yin dang jar da den hong si yul. Deyang lomtin moze dongi songa nam jin di. Zhongki lehkala di, mamang rangni ji lakdab zongji, zhonggu nda nima khari zinni kharwa nangzin, rangga osir arabdan barwa di, saagzi chenbu yung la chobrab shil.
1: Mangchuk lamshuk jinchung shi na, mamang na nga tsum danlam tang legang takchul shenkun ji, gajarci stofki yinbar jinchung shi gi. Mamang ji fshibu gogni jinchung shi aji tang, mamang ji harchuna rangbzin donpulub shi aji ten, nam yin rung nga tsu tangni la mapambiigni silang tabi jabtan gachin yin. Mangmang jim dan tang nga chun nam yin lopchung thoma yin bi, ngay pir ta rangshtuk ngang mangmangar gergin lak teni, zang yi mala lonja tang, kipi mala jinjib shegi ba tang. Ngay pir ta mangmang jib sha bin dolo tang, satchim shi bin nyam nyung, kongchur yo bi kegang, kongchin don bi nipab ji lak zanjok ganglak shegi. Nga chi mangmang jib zadu ya ganchir xibjib shegi ba tang, mangmang jib zadu ya ganchia yagbar shogi ba, rangshtuk ji mangmang la ganchir starkil shetan jiki ba. Mangmang la nyur teni, lorji jib lapchim shab jik sartub shegi ba bichi toni, nga tsu tanga mangzhi nil, yini yinta manjir dorjib chagstawar chepar shegi. Gongta cangmi nyamba na, mozay tongar gongpi nyamla vlashukar jenchung tang wechul yagpo shegi shiba te yin. Shuni nabatsi chongchen shigla nyanji, khtamsar glangka shibi cambi nang shigyo yil.

tuyazi taniyaro yalago nga jogon danga chin nga nyon ngi den go ngi chogol zo yoqa de na yoqa de na yang artan do go ge na chung ye ge ter ga sen de sab ji khar ye ge ta ni tong chi be si man ge gun ye ge ta gan da sin na na yoqa ye ne ngi chon tan ba de na tan ba de ne tan din chung da an chung mo za ge tan ne Tani khara ya mufang ge antane Taru a ko nye ga chung ge antane Ngi glan da sim na nguan tan ba ye ne zi

Yang nang nar zhe jiao ge tan da zhe, ta li ngo de ma yao nan de mo yin de.

nga jo kon ta chen nga nyu na ngi din go dor gung ar ngin yeb jin na nor re ya dik jang cha nor i nang long re ta chir si ma nor i jan cha re ya chi khaj ga na nor sim zim re ta shin tan na ka ng rang jin re dar di chi po yeb jin na nor re nga jo kor ga lo nor i nang long re ta ka tsikhsim nor ir jan cha re ya chigib jig na nor sim zim re ta shin tan na ka ng rang jin ye ne.

0: Nagalu kani de akur gya galozi.
1: Tangde le chen shtong chen de ni zhu ge, le chen de zong zhe ban zhe chong jia deng, zong zhe gan ke wa qie rong zha hi, sta ke wa dan zhen zu, zhe qiu sta ke wa agang zhe qie rong deng su nu ma ren qin ni yin, ter nan ba zur zha hi de le.

0: Nyamkanamba chetsu de moyina. Shuni tsormuna jangchuk nyanchin kang woshkala longchin ji, nyin shabi lenchina ngondab sheji yin. Ditsula tigdang karma ngabchini ditsula vdinawar, gush zombi rolmu dang lenchina ngondab sheji yin.
1: Khtam kirgomu olungta dobi diksimge mahji gobu. Yekim dashi shugmalak dovim tsormun ge wotkilag longchin.
0: Ditsulav dami, ditsulav jilwar, zhongying wotkilag longchin ki lintsina gistong shaji. Ditsulav jilni, ditsulav jildang karma simchi war, shugbi sarngir tongji.
2: Tsormun wotkilag longchin ki shugbi sarngir.
0: Ditsulav jildang karma simchi ni, ditsulav gildang karma simchi war, Zankur jiv za dawa ni za pembi war healthcare melong lensin shtong je dang za nyami nyana de thang zifto lensin shtong je yin ti chular ga dang karma samche ni ti chul je dang karma samchi war jebje lamtong lensin ta tong sha je yin
3: dil jil lamtong kya mu lam ni che la ka shu bu doi kan
4: jebje lamtong Zhuanmu qiangni qila san de xuankan.
5: Zhilzhi lang tun nianmu ne qi qila sem kheng jiankan.
6: Zhilzhi lang tun.
0: Di chul zhe deng garma sim zhe ni di chul zhe zhe wer. Shugbi sarin ge ruf jiar tong sha ji yin. Di chul zhe zhe ni di chul zhe zhe deng garma sim zhe wer. Zankur ji ye za mig mer dang za phar wa. za pemba ji la gang zhong xia leng lin cin shong jie yan la zan ku ri ye za da wa dang za le ba za ba sheng za ni ma ji la jia tong sha jie yan
3: tan jie bian ba ri ri ne ti jie bo zha yin
7: ti jie bo zha ri ri ne gang zhong jie xian he dong yan
6: gang zhong xia leng
0: Ditsulub jenyi ni ditsulub jenyi dang karma ji war ditong saringir tatong sha ji yin.
2: Tsormun wotkil alung tingi ditong saringir.
0: Ditsulub jenyi dang karma ji ni ditsulub jiksim war nachung si bier gatsil lintsin fjartong sha ji yin. Ditsul jiksim ni ditsul juji war. Zankur riv za dawa dang, za lhba, za basang ji la, tobri ngirka lintsin tatung sha jiddang. Zankur riv za mgmir dang, za parwa, za pemba, za nima ji la jartung sha jiyin.
8: Na chung si bi rishti ji dora.
9: Wabi woyo shirka shang kam.
8: Rikbi woyo sinju ye kartu.
9: Na chung si bi yaldi ji se chok.
0: Ditsula juzhi ni ditsula juzhi dang karma ji war ditok saringir jashtong sha ji yin. Ditsula juzhi dang karma ji ni ditsula juzhi dang karma simchi war chimshchong dang jolim lintsin jashtong sha ji yin. Ditsula juzhi dang karma simchi ni ditsula juzhi war gang zhong xialeng lintsin jashtong sha ji yin. Ditsula juzhi ni ditsula juzhi dang karma ji war zankur ri za dawa dang za lhba za parwa. Za basang ji la jelchi saringir tatung sha ji dang. Zankur ri za mgmer dang, za pemba, za nima ji la zha lang li shtong ji yin.
10: Jelchi
11: saringir.
0: Ditsul ju nga dang karma ji ni, ditsul jatik dang karma ji war, war nang chenji po ni lintsin jashtong sha ji yin. Ditsul jatik dang karma jinni, ditsul jibdan dang karma ji war, chomchin dari lintsin jashtong sha ji yin. Ditsul jibdan dang karma jinni, ditsul jubjil war, zankur ri za dawa dang, za lhba, za basang ji la 나 충시비어 가츠 렌츠 타통샤게당 잔쿠르 리브자 므므르당 자프르와 자뱀바 자니마지라 자통샤게인 디츠르 조브질니 디츠르 조브질당 카르마 섬치워라 잔쿠르 리자 다와당 자르바 자바승지라 강중 세르슴 레츠 나통제인라 자 므므르당 자프르와 자뱀바 자니마지라 자통샤게인
11: 아니 난 토인티흐담야 강중스 장등기쇼라 세르쌈니
7: 강중세르쌈
0: 디츠로 조브질당 카르마 섬쩨니 디츠로 조브질당 카르마 접지버 아제치 사링게르 자스통샤제인 디츠로 조브질당 카르마 접쩨니 디츠로 저기버 잔쿠르리브 자므므르당 자퍼르와 자뱀바치라 chimshchung tang cholim lenchna shtong jin ba dang zankur ri za dawa dang za lhba za pasang za nyima ji la jar tong sha ji yin ti chu la jer ge ni ti chu la jer ge dang karma sim chi war sarin ger nyam jog lenchna shtong ji yin
1: sonun wosh ge la gong chen
7: somun wosh ge la gong chen
6: sarin ger nyam zhu
0: di chu le jer ge dang karma sim chen ni di chu le nye she dang karma sim ji wa ra war nang chen ji pu ni len chen ta tong sha ji yin